0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tinga.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, nduak sodak, ayun ku pakino. Limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono. Don't speak many you.
1: Nga, hadi, hadi, hadi. Sinay mo.